0: A une o itse ka fitlela a ganang FM mo lefatseng ka bopana. Eya tle ka go etela www.aganangfm.org.za. Mme o tobetse listen live. Ibile o ka e fitlela mo mogaleng wa letheka o na le internet. A ganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mo go re ya tswelela mo a ganang.
1: This place is
2: Akhanang FM 90.0.

0: momosong wa letsatsi ire ke le dumedise moretsi wa aganang gongwe le gongwe mo leng teng go seng ga letsatsi lo dumedisiwa gape ke mogoti OJ baretseng e le o lebogeng Johnson baretseng go tlhaga ko kerekeng ya Beswana Methodist Church kereke e ileng ya theiwa ka 1905 go seng ga letsatsi lena ke tlile ka molaetsa wa Bible ke tlile go bala fela Bible ya rona mo mosong wa letsatsi lena mantswe a makhutshwane ra go bala mo go Jesaya 40:31 ra go bala mo go Isaiah 40:31 ke yone molaetsa o re tlile go balang mme lentswe lena ga le theoga ra go lebalelwa ke mohuti ka molomo wa gagwe ene ga o bala o tlabe a re bolelela molaetsa gore wa reng amen.
1: Jesaya kgaolong ya 40 temaneng ya 31 mme ba ba lebeletseng morena ba ntse ba fiwa thata e ntšha ba tla tlhatlhoga ka diphuka jaaka bontsu ba tla taboga ba sa lape ba tsamaya ba sa fele thata mme ba ba lebeletseng morena ba ntse ba fiwa thata e ntšha ba tla tlhatlhoga ka diphuka jaaka bontsu ba tla taboga ba sa lape ba tsamaya ba sa fele thata ka Kereste morena le morekolodi wa rona amen
0: lentswe le

Moretsi wa aganang mo mosong wa letsatsi le na re kopana le lekwalo le o re setseng re le badile lekwalo la ga Jesaya 40 temane e re badileng fela ke a bo 31 temane eo moporofeta e mogolo Jesaya o ne a e kwala ke ene moporofeta wa ntlha mogare go Baebele ke ene fela moporofeta o ileng a kwala makwalo a fetang baporofeta ba bangwe me ga o e bala Baebele mo Old Testamenteng eo re setse re badile baporofeta ba ba ka gare go Baebele botlhe ba re ba badileng bana ke baporofeta ba 17 me mo mosong wa letsatsi le na re bala ene fela ona moporofeta wa ntlha o ileng a kwala a kwalela.

modimo santsana le teng modimo santsana ya eme modimo santsana re bitsa modimo santsana a re mo go rona tlang go nna lona ba gathetseng mo lona ba re lona gathetse matla lona fedile tlang go modimo a re khutleleng le o sia gore a re khutleleng go morena go bane ke ene modimo tla re fa matla mansha re fellwa ke matla a re eng re boeleng go dikerekeng tsa lona a re eng re boeleng ko magaeng a rona mo re tsaletsweng teng ke modimo go bere selemo se a fela ke nako ya gore yanong re bue re boele ko modimong ke nako ya gore re boele ko malapeng a rona ba bangwe re boela ko mesebetsing ba bangwe ke kgale a dusi a fumane matsatsi a re a fumane lefi yanong o boela ko mosebetsing ka kgutlhe ka maatla a mantšha ao modimo a mo fileng ona a re bona ke tlile go fa maatla a mantšha ao batho ba bangwe ba senang go a bona ba tla botsa gore wena o fumane kae maatla gore mara ke fumane motivation eo ntšha ya gore ke kgone go be sebetsa ka maatla lefatsheng mona re tlile go sebetsa lefatsheng mo re tlile go maatha ga gona motho a tlileng go mathelang lefatsheng modimo go file maatla modimo go file o mo a re moruti bona nna ke kgone go dira sepe gobane ke golafetse mpa re a lo bitsa lona batho ba bareng lo re le mo bogoleng go seng ga letsatsi lena ke rapela modimo gobane modimo o lo file thata ebile o lo file le botlhale bo o fetisisang ba batho ba bangwe gore le kgone go sebetsa dilo se batho ba bangwe ba sa di kgoneng tse re sa di kgone rona batho ba re naganang gore re batho ba tsamayang modimo o lo file maatla le kgona go fofa go feta rona lo sa lape mpa go seng ga letsatsi lena lo se ka lwa lapa gobane mo leetong le le lo tshotseng lo matha go feta bone ba ba re nne rona re kgona go matha le race e ba sa kgone go e matha mpa go seng ga letsatsi lena mantswe a ka kwa a reng o seke wa fela pele o re nne wa inyatsa mo bophelong ke sa gopola le mogare ga beke a ntse ke sebetsa e mong yang kokametseng godimo a tla mo go nna re monna o mathe mano se kwa fela pelo ebile leetong lena se kwa inyatsa ntho engwe le ngwe o e dirang ka mona eetse monna gobane tsatsi le leng ya go fa success tsatsi le lengwe o ile go atlega mane sebetsa ka thata le nna go seng ga letsatsi lena mantswang ke a isa ko go wena ke re le nna sebetsa ka thata ga o fitlha mosebetsing ga gona taba go reetsa mosebetsi o jwang ka o hiretsweng sebetsa ka thata go fitlhelela e re ga o kgutlhela ko gae o fitlha o beya borotho bo tafoleng o re mara ke lesebeditse ke sebediditse lelapa lena ka thata sebetsa ka thata o se ko ga lapa pelo gobane modimo o itse a re se ka ra lapa pelo mogareng go leeto lena sebetsa mara o rapela o se ka sebetsa fela o sa rapele gobane maatla a rona a mo thapelong phenyo ya rona e mo thapelong ke moo sefela se re re se kgutlhe go rapela gobane phenyo e mo thapelong go seng ga letsatsi lena a re se ka ra fela pelo a re dule re rapela a reyeng dikerekeng tsa rona a reyeng mesebetsing ya rona e farologaneng ya go sebetsa baporofeta ka re go leeto a reng re go rapelang gobane modimo wa rona ke modimo ya rapelwang o seka wa rapela motho re rapela modimo modimo ene a re nna ke modimo ya rapelwang ga o ne rapela ke a go utlwa ebile ke tla go direla tseo di kopang mo go nna modimo o tla re direla tse re di kopang mo go ene gobane ke modimo ya tshepagalang ke modimo ya re tshepisitseng ke modimo a reng ga lo dumela mo go nna ke tla lo direla tseo le di kopang mara di kopeng ka thapelo ga gona tsela e nngwe e re ka kopang dilo ka yone ntle la gore re ikope ka thapelo modimo yaanong baebele re la re di kopile ka thapelo re tlamega gape re di lebogele ko modimong re gora modimo re re modimo ke nnete re ikopile o re file tsone empa re ya go leboga gore bane modimo o ile wa re thusa nne re sena sena le sena mo seng ga letsatsi lena empa o rile wa re fa tsone tse reng re di tlhoka empa re ya go rapela modimo wa rona re a itse gore go na le batho ba bangwe ba ba tlhokang mesebetsi ba ba kabe ba ya ko mesebetsing ka omoso go ya go batla mesebetsi mpa go seng ga letsatsi lena re re modimo o ile go bula dikgoro gobane ke modimo wa dikgoro ke modimo ya bula mo go kwetsweng teng ga e le gobane gone go na le motho o mo areng gone o sena go fumana mosebetsi ka moso o tla fumana mosebetsi ore mo before selemo sena se fela o tla fumana mosebetsi o mongwe o tla sebetsa le wena fela ka motho e mongwe le e mongwe le wena mme wa ka mo o leng teng ka re go lelapa le o leng mo go lona ke re o seka wa fela pelo rapela ka maatla go fitlhelela ntho e nngwe le nngwe modimo a e araba gobane modimo araba kana ke nnete nako ena re fitlhile mo go yone re a itseme wa ka re o mongwe a re ke tla rapela ya moruti wa ka gobane ngwanake ga se gale ebile ba setse ba mmolaile ke santsane nou yana ke lla pelo a ka e phatlhogile ke utlwile botlhoko ke tla fofa jwang ke feletswe ke maatla mme o mongwe a re nna ke tla fofa jwang gobane le nna ke tshepisiwa go bolaiwa bosigo le mosegare empa go seng ga letsatsi lena re kopa modimo bontate mantswe a re modimo a re fe maatla a mantšha gore basadi bana ba bolaiwang go seng ga letsatsi lena re go kopa modimo gore modimo
isese go lekane.

setse re utlwile gore bomme ba bolaiwe bana ba bolaiwe mo mosong wa letsatsi lena ga se dio se e leng gore re ka tlamega re go ikgatogosa tsona re seka ra di lebelela gobane tshepo ya rona re lebeletse ko modimong ka tshepo ka keresete morena wa rona amen.

0: malapa a ikagene ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jenny Internet ke go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone se belaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jenny.co.za gompieno Jenny Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme ikanyega
1: Moretsi wa Aganang FM, molaetsa ono ke o botlhokwa o totileng wena. Fa o na le ngongorego kgotsa ntlha e tlhageletseng mo seroma moweng, mme e sa go tsaya sentle kana o sa e kgotsofalela, e akaretsang dikgang, tiriso ya puo, mmino, dipapatso kgotsa tsotlhe tse dingwe tse di gasiwang, o ka ikgolaganya le rona gore re tle re sekaseke kgang eo. Dingongorego tsotlhe di tshwanetse go romelwa mo nakong ya malatsi a le supa, 7 days, go akaretsa letsatsi leo kgaso e sa go tsayang sentle ka lona. Fa o dira ngongorego, tswetswe. Akaretsa letsatsi la kgaso, nako ya kgaso, leina la thulaganyo, leina la mogasi kana yo neng a gasa dikgang le tlhaloso e khutshwane ya ngongorego ya gago le lebaka la yona. O ka romela ngongorego ya gago ka email mo mahlathi@agananfm.org.za kana info@agananfm.org.za mme gape o ka etela diofisi tsa rona mo 151 Ikageng Drive, Porch Industrial mo kagong e kwa morago ga SASSA go buisana le motsamaisi o maleba ngongoregong ya gago. Re ikaeletse go araba le go rarabolola dingongorego tsotlhe mo sebakeng sa malatsi a le 14 days ka tshiamo, ka bonako le ka tlotlo seo e le jaaka

bao ke batlhankana ba khotso ba re bogolo jwa bomodimo o dumedisiwa le go amogelwa ke xoliso mcephe mo atamelang ho Jehova kgwedi ya diphalane e tlhola malatsi a lesome le bongwe ga mmogo le re moruti mo letsatsing la gompieno. Stationi ke sa aganang FM 90.0, mogala ke 060573 1313, WhatsApp 060573 1313. Re kopana le molaetsa mo mošong wa letsatsi le re moruti bukeng ya ga Jesaya. Mme ba ba lebeletseng morena ba ntse ba fiwa thata e ntšha, ba tla tlhatlhoga ka diphuka jaaka bontsu, ba tla taboga ba sa lape, ba tsamaya ba sa fele thata. Mare e ka re moruti nka e nompola mo godimo mo temaneng ya masoma a mabedi le borobongwe, re ntse re dutse kgaolong ya masoma a mane. O naya yo o lapileng thata a ntsifaletsa yo o bokoa nonofo. Mo letsatsing le moruti wa ka e ka re o ka tsa brief 2 minutes wa tshwara thapelo e e lebisang ko ditlhatlhobong tsa marematlong. Stresse kampotsi ke re go phenika go a tshimologa. Jaanong re hitlhile mo makgaolekganyeng a jara yotlhe re ntse re ya sekolong re boa, e ke nako e thata e tlile go tshimololang ka labobedi, ke yone e supang bokamoso ba gago ko borobetseng gone.

0: moruti wa ka e ka re o ka tsa brief 2 minutes wa dira thapelo e re lebisang go ditlhatlhobong.
1: Modimo ya matla otlhe, bana ba rona ke ba modimo wa rona, ba mathile go tloga jana wa re modimo wa Iseraele, ba bangwe ga ba kgona go fitlhelela modimo wa rona, go setse bone fela ba e ka reng ka labobedi mongwe le mongwe a ba dutse mo deskeng ya gagwe, modimo a tshotse question paper ya gagwe a araba dikarabo, empa go seng ga letsatsi lena re mema moya o galalela modimo wa rona. Tsa mo go ke ena modimo ka mogare go bana ba modimo wa rona, bana ba modimo wa rona re lebeletse ka thata. Basadi ke kgale ba leka dilo tsotlhe modimo wa ba baisa dikhempe modimo go ya go ithuta modimo wa rona, go sena dijo ba tsama fela ba sugella go boleleswe modimo wa rona gore fela ba je modimo, empa go seng ga letsatsi le modimo wa rona le totile modimo le o le baisang the another level modimo, ga ba tloga mona ba ka be ba ya ko dithutong tse dikgolo bo university modimo, ba ka ba ya di-college, empa re ya go mema modimo wa rona ba fe maatla, re kopa maatla go seng ga letsatsi, re kopa maatla a mantšha modimo wa rona, re kopa o go tlosa modimo moya o maswe o ka bo kena ka gare go bona ka gare go di-class modimo wa rona, re kopa gore ba ye go bua le wena ga ba tshotse pene modimo wa rona, ba re modimo o modimo wa boikane, o ile wa tsamaisa boosi ba rona ba ba ileng ba fitlhelela leeto le modimo, ba matha ba tsamaya ba wa, ngwanaka o ile wa wa mo tlase ga leeto wa ba le ngwana wa ba le ngwana o sa lebelela, mara o ile wa feta nou yana ke nako ya gore ano o go kwala o kgone go bona gore o thuse yang lelapa. Motlhankana ke ra wena brother emella, o ile wa tsuba dintse o ne di tsuba, empa go seng ga letsatsi lena di tlogele gobane nako o le mo go yone ke nako e botlhoko, e tshwana le rona batho ba re sebetsang ga nako ena e fitlhile re ya selemo se ya go fela, mongwe le mongwe o utlwa botlhoko, empa re utlwa botlhoko re le basadi ba bangwe ke kgale ba khuba ma ko di-haising ba tsamaya ba kolomaka gore netela ba kgone go fa kheri eo o kgone go tsamaya we sekolong, empa go seng ga letsatsi lena ra lo mema tle ra lo kopa ebile ra lo rapela, re lo kopela mo modimong gore e ka re lo ka utlwa, e ka re itsebe tsa lona di tla bulega. Ke nnete makau a mangwe lentswe la bo 30 le ga Jesaya le re fetsang go lebala fela ko godimo kwana le re makau a ile a lapa le makgarebe a lapa bawa mo tlaseng go leeto. Ee, go na le ba ba weleng ba ba sa kgonang go yang pele, mara wena o ile wa sala gobane le comrade marathon ga e mathua ke batho ba bangwe bawa ba salela. Yes, wena ga wa salela, o ile wa nyeloga thaba la moepa o bile teng, wa re this mountain ga ena go mpalela ga modimo a le teng, mathata a gago a tlile go fela ebile ke wena o tlile go a fedisa mo gare ga lelapa leo. Re shebile wena, re tshepile wena gore ke wena o tla emisang lelapa leo, ke wena o tla bobala everything ya lelapa leo, ko wena re beileng tsotlhe mo go wena, re beile buka ya bophelo mo modimo wa gago, re go utlwile o ile wa bua wa kopa, e ke nako ya gore ano o kope ko modimo o lebelele mantsi modimo, re mfe maatla fela thata, mfe thata nakonyana e fela, ke tle ke fofe ke feleletse leto le, tlogela gwa go batla ditšhomi, tlogela ditšhomi, starta today ya kurumong ya gago, tsa mo go mmolelela modimo, mmolele ditsietsi sa buka gore modimo ke alla ke mo selong, ke llela lelapa leso, ke llela gore ke le ntshe mo le leng teng, ke llela gore mme le ntate ba ile ba ntlisa mare ke batla go bantshang ba leng teng. Ngwaneso ka Kreste morena rona, ke fela se o ka di kgonang fa o mo kopa, mabitso a mararo en la rara la morale la moya go galela. Amen,
0: amen. Ke go lebogile moruti wa ka, re ya ko moreetsing wa station sa Ganang FM 0605731313.
2: Mabitsong a marago la ntate la mogalelano ya o galelang, a ke ikokobetse go seng ke le dumedise majalefa mmogo le Kresti

0: Amen. Ka go leboga bophelo bontate modimo santsang ka dimile bone lebogela tlhabo ya letsatsi moya o sampole monane ke atametsa bookelo dingaka le baoki masiana le baimane ga go go di ICU di-operatione ga ba no tsholeletsa fela matlho a bone ko dithabeng mo thuso wa bone e tla tswang teng ke atametsa batho ba go tsoga ka meeko tlase lebaka ke go ba latlhegetswe ke ba ba gaufi le dipelo tsa bone ke atametsa bagodi ba go phela ba le banosi ba senang ba ba tlhokomelang phela ka malwetse a go farogana bangwe ke bofofu le bogwele ga ba mmitse o tseba go fetola bana ba senang batswadi batswadi ba senang bana ba go oka mo magaeng ba go latlha tshepo le tumelo le maemong a e santse le modimo yo re tshepisitseng wa tshepagala bea masole maponesa ma traffic kopo tla tswa mo shuma wa bone ba ile go pa matla fela le tshireletso ga go di golegelo ba go tshwagela melato wa bone le e seng ya bone ga ba mmitse o tseba go fetola amen ga ile go pana le mantswe a matla mantswe a e ka a bua le batšha ba rona ba tla tsogang ba kwala bana ba dikolo ba re matlong moruti temana e ke e lebisang mo go bone ke e le mo go 29 e re o fa ya kgathetse maatla o atisa maatla go ya fokotseng ga ba ile itsamela ka temana eo jale ga lethogwa le ntswe la kajeko le moruti a tsamaya a le lebisitse go rona moruti ba teng bana ba ne ba boloka batsadi ba bone mabane ba teng basadi ba ne ba boloka balekane ba bone ba teng bontate ba ne ba boloka balekane ba bone le ntswe la kajeko ke le le reng ga go go bone bana ba setse ba binamina sefela o wa bophelo gobane ba re fela ba ne ba nthusa ba tsamaile wana mo rena tlola le le gona a ba ile mo tshepa wa tshepagala ba mo bitse ka metlhale ka matsatsi ke ena tla fetolang seemo ba ile go dula mantsweng a areng empa ba itshepelang Jehova ba bona maatla a matšha ba fofatswa lo ka ntsu ba matha me ha ba kgathale ba tsamaya ga ba fokole ga ba lo motshepa wa tshepagala modimo wa rona o bua le ene o go bontsha metlholo o tla ka dikarabo tsa mefutafuta o suthisa se sa bonweng ke motho ga ba motshepe bane ke ene fela alpha le omega ga o tsele ga robale ka keresete morena ke wa lona wa ka betla mafi tlhola morena
1: re lebogile mavi ka molaetsa yo matla yo rometseng
2: baruti ke rata go le dumedisa mo mosongo ka lebitso le le matla la Jesu Kriste le mphulisi wa rona ke le go le dumedisa le baretsi ba gana le tlhabile letsatsi la Sontaga letsatsi tsa kobamelo mo re tlaisang ditanki le ditebogo ga morena le modimo ne ntse a rapisitse ka magao mo bekeng e a re fa dijo le diaparo re file motlotlwana a shebeletse le bana ba rona a ba fa tsotlhe tse ba di labalabelang ke rata gore baruti ke lebogela thero ya lona letsatsile e e tswang mo dibukeng tsa Jesaya e re fa morono ba ba kgatetseng selemo se ile sa fela ke nako ya mokgathala batho botlhe ntse ba re ba kgatetse batho ba kgatetse le ko di-hospitala ke gore bala mo dibeteng basadi bagolo ba kgatetse ke tsene tele ba e tsamaileng ya bophelo morena modimo wa re emang letleng go nna ba kgatetseng mme ba ba lebeletse morena le itse gore le tla fiwa maatla a matšha le tla tlhatlhoga ka diphuka jaaka ntsu le tla taboga le sa kgathale le tla tsamaya le sa fele thata go na le temana e nngwe teng mo Jesaya e reng ga ise le itse a ga ise le utlwe a ga ise le itsisiwe go tswa ko tshimologong gore a e le tlhaloganye na gore ya tlhodileng lefatshe ke ene a dutseng ebile a okametseng tikologo ya lefatshe le baagi ba lone ke tshwanetse re tsebe ebile re lo dula mantw a gage go tapile ya re go monate thaka mantong a Jesu ka Jesu Kriste morana wa rona botlhe ba kulamelelo fola ba nang le matsapa a belo siama ba nang le

0: 0605731313 ke mo re fitlhelelang gone moreetsi wa ganang FM. Re moruti re ikhile mo bokhutlhong jwa tshebeletso ya letsatsi le. E ka re o ka re kwalla yone ka mantswe a bofelo re moruti.
1: Mo mosong wa letsatsi lena ga re ya re ya go kgaogana empa ra go kopanywa gape ke Modimo. Mantswe a ka kwa reng o seke wa fela pelo mo bophelong. Ntho e nngwe le nngwe e be ko Modimong. Kreste le ene ka letsatsi le lengwe ya re ga felelwa ke maatla a re morena ke beya bophelo ba ka matsogong a gago. Le wena bophelo ba gago bo mo matsogong a Modimo. Thata ya gago yotlhe e mo matsogong a Modimo. Selape pelo se felelwe ke thata, Modimo o ka go okeletsa maatla. Mo go tsotlhe tse o di dirang, gopola Modimo gore o go tlhodile ka seng go lefatshe le utlwang. Re lebogela motho e mongwe le mongwe ya amogetseng lentswe leno, gobane ga lena go bua le sa etsa mosebetsi. Re a itse dijo di a bola, diaparo di a fela, empa lone leme ka go sa feleng. Re leboga ka Kreste Morena. Amen.
0: Amen re mo ruteng.

Hosanna Universal Catholic Church Choir mo stationing sa Aganang FM 90.0 mo thulaganyong ya atamela ho Jehova onze o tsamale na qoliswa mqephe bukeng ya ga dipesalema testamenteng ya khale kgaolong ya bolekgolo masoma a mabedi le bone temaneng ya bobedi fa e kabo e ne e se morena yo neng a re emela jale fa batho ba re tsogela fo ba kabo ba re meditse re sa phela jale fa ba re tukela bogale fa e ka bo e ne e se morena yo neng a re emela jale fa batho ba re tsogela foo ba ka bo ba re meditse re sa phela jale fa ba re tukela

ga gona ope yo mongwe fa e ka bo e se ka morena. A re tse pinanyana e ka bonako.

Morena boloka setšhaba sa heso e tla ka St. Lutheran AC in Republic of South Africa. Morena boloka setšhaba sa heso. Morena boloka province ya Northwest. Morena boloka Ikageng, boloka Potchefstroom, boloka masepala wa John Beaver, boloka station sa Ganang, boloka motho yo mong le yo mongwe yo phelang mo tlase ga lefatshe le Jehova Modimo. Ga re boela ditabeng tsa mošo wa letsatsi le mo bukeng ya ga dipesalema. Fa e kabo e ne e se Morena yo neng a re emela.

ipotse moretsi wa ganang FM, ipotse moagi wa mo Potchefstroom gore ha ene e se ka morena a go emela fa batho ba go tsogela, fa motho a go tsogela nkabo o le kae. Baibele ya re fo bakabo ba remeditse re sa phela. Ke baibele moretsi wa ganang FM ga e senna ya re fo nkabe ba remeditse re sa phela, but fa e kabo e se ka morena batho bano ba ba re tsogela ba re neng re ba tshepile. Fa e kabo e se ka morena nkabe re le kae, nkabe gongwe re le ko mabitle, nkabe gongwe re le ko dikgolegelo, re le ko maokelo, re le mo distrate, re le kae-kae, but ka mohau wa morena a re boloka fa batho ba re neng re ba tshepile ba re tsogela kgatlhanong. Moretsi wa ganang FM, baibele ya re fa e kabo e se ka morena nkabe ba remeditse, fa e kabo e se ka mohau wa ga Jehova Modimo nkabe ba remeditse, nkabe re le kae. Moretsi wa ganang FM, fa batho ba re tsogela kgatlhanong. Baibele ya re lemosa bukeng ya ga Genesi moo Kaine le Abele ba neng ba tsogelana kgatlhanong e le bana ba motho le rona mo godimo ga lehatshe re tsogelana kgatlhanong re le badirammogo re le ba masika re le bana ba motho re le baagisane re le batho ba re tshelang mmogo re tsogelana kgatlhanong. Mare baibele mo mosong wa letsatsile wa re ha nkabo e se ka morena nkabe ba remeditse.

nya atamela go Jehova go tswa mo go nna xoliso mcephe nna le motsegare o edileng itumeleng di show tso tletse di latela mo stationeng sa aganang FM 90.0 modimo kyong.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone sebelaele ga gona melelwane ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako etela jane.co.za gompieno Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: KWJ le moretsi dikgang tsa ga lesome le bongwe le di buisediwa ke Smakale Marumo mo Aganang FM. Tla re ditankgolle ka gore Komišene e ikemetseng ya ditlhopho IEC ya re jaaka fa go setse matsatsi a le 20 le bone fela pele re leba kwa ditlhophong tsa dipusoselegaeng tse di tla tshwarang mo kgweding e tlang fa e tla be e tlhola jalo malatsi a le mane e tswelela jalo go lopa baagi gore ba lebe kwa ditikwatikweng tsa go tlhopha ka letsatsi la ditlhopho gore ba ye go ka tsaya tshwaetso ya bone go ka tlhopha segolobogolo bašwa. Seno ke jaaka fa mo malobeng go ne go tlhagelela gore bontsi jwa bašwa ga ba ikwadisetse go ka tlhopha le go ka tlhopha. Komišene ya ditlhopho IEC ka ya gore ga jaana e amogetse jalo dikopo tsa bašwa di ka balelwa go diperesente di le 42.4 tsa bašwa ba ba gareng ga dingwaga di le 18 le 35. Komišene eno e ikemetseng ya ditlhopho ya re bontsi jwa maAforika Borwa kana ba ba ikwadisitseng ba lebe kwa ditlhopho mo kgweding e tlang fa e tla be jalo e tlhola malatsi a le mane. Gape seno se tla jaaka fa makoko a farologaneng a polotiki mo nageng ya Aforika Borwa a tswelela jalo go ka tsena metse le metsana ba ingokela batlhophi jaaka fa go setse malatsi a le mmalwa fela pele naga e lebo kwa ditlhophong tseno tsa dipuso selegae. Masepala wa selegae wa JB Max o tswelela o gopotsa bakgweetsi le batsayakarolo bao ba farologaneng mo mmasepaleng fa go tlile go nna le kgoreletsego ya nakwana ya tiriso ya mmila wa Promosa seno e le jaaka fa tiro ya go baakangwa ga mmila o e tla be e simolola. Dipaakanyo di tla simolola mo letsatsing la kamoso

o sebele maatla phaposing ya boroko nakong ya thobalano o le motho wa ntate ho tlisa lenyatso karohano le o se tshepahallane ha se bontate bohle ba nang le

pedi sa o ema le go bua ka mathata e ba kopanang le ona jolo ka bontate. Ee, ga o bonolotlhe, go tle o gopole gore masole a peo ya motho wa ntate ga a fokola, o iphumana a latlhelwa ke morolo le maatla a go kgotsofatsa mofumadi ka bogalebe ya gae, e leng sesosa se etsang karogano pakeng tsa bona ba le babedi kapa go se tshepalane. Testic power ke moriana wa pitsa e kopantsweng ka ditlamatlama tse fapaneng tse nang le maatla a go tiisa peo ya gago le go fa morolo bakeng sa nako ya thethelelakwana. Testic power ke moriana wa bontate, iphumane le yona gona jwale ka mane ka Potchefstroom kwa Baba Mswati kapa o ka e fumana ka Uma 7 Cab. Potchefstroom, tharollo ya mathata a bontate. It offer the best tapes for your weekly.

momotsotsong eo e le somo mabedi leborataro go a jalo ka kurreng ele ya bosupa re le ka tlhamalelo mo diphaposikgaso mo aganang media center mo letsatsing la sontaga ga nako tsa mafa re a ko setlhopheng kise sa banna ba le bane ba ba neng ba ikokoanya ba ipitsa fela ka leina le la four play mme ba golola albama ka ngwagole wa 2010 ba ipitsa fela ba re Let's Touch the Sky ke bua jalo ka setlhopha se sa four play o tla gopola jalo a mangwe a maloko a bone ke maloko a nna a tsena a tswa jalo mo setlhopheng seo o tla gopola jalo banna ba ba akaretsang jalo bo Larry Carlton gareng ga ba bangwe e le ba bangwe ba maloko a setlhophe seo motho ba bangwe ba akaretsa jalo banna bale ba ba akaretsang jalo bo Nathan East mo go sone setlhopha seo e le setlhopha seo sa four play mme ebile ba bangwe ba maloko ao ba akaretsa jalo Heavy Mason yo o neng a tsena jalo mo setlhopheng sa ka ngwaga wa 1991 a tshameka jalo acoustic drum kit mme ebile bana jalo le Chuck Loop le ene a tshameka jalo katara mo setlhopheng seo bana le Bob James a ne a tshameka jalo piano mo setlhopheng se go tloga ka ngwaga le wa 1991 ke ba

bangwe ba maloko a setlhopha seo sa Four Play. Jaanong ba na le albuma e ke buang ka yone ba e golola jalo ka ngwaga o le wa 2010 ba e bitsa fela ba re Let's Touch the Sky. Mo go yone albuma eo go na le pina e ba e bitsa fela ba re Pineapple Getaway, e le metsotso e le 25 fela fo pele ga ura ya bosupa. Se ke aganang FM, dumela.

ba bangwe ke ba ke setlhopha se se neng sa tlhamiwa jalo ka ngwagole wa 1952 ke bua jalo ka setlhopha se ba ipitsa fela ba re ke the modern jazz quartet mebile go na le ditiragatso tse di kileng di a dira jalo leina di a ba direla jalo leina mo ditiragatsong tseo tsa bone mebile pina e ya bone le albuma ya bone e le gore tswele jalo mo tlase ga lekgota kgatiso le le la atlantic ba re jalo le dipina tse di farologaneng go na le pina e le ya how high the moon e tlhagelela mo gone albuma yeo ya setlhopha se go na le ele ya it don't mean a thing ke engwe ya dipina tse di tlhagelelang jalo mo albumeng yeo ya bone ya pyramid ke bua jalo ka setlhopha se sa the modern jazz quartet mebile tse dingwe tsa di-albuma tse ba kileng ba di golola go na le ele ya lonely woman e ba kileng ba e golola jalo ka ngwagole wa 1962 mebile ka ngwaga wa 1975 ba golola albuma ba itsa fela ba re ke the complete last concert ke nngwe ya dipina tsa motoka di albuma tse ba kileng ba di golola ga motsamong ya bone ya merero ye ya mmino wa jazz mebile e nngwe ya dipina tse di santseng le mo letsatsing la gompieno di dira jalo tiro e fa entle ke pina ne ba bitsa fela ba re ke pyramid e le metsotso e lesome le borobedi go a jalo ko ureng ya borobedi.

mametso tsonye le mene go ya jalo ka gore nyele ya bo robedi re bile jalo go garela le gato le la bobedi la thulaganyo letsatsi la gompieno le ke dumelang gore o le itumeletse fela jaaka le nna ke le itumeletse re dira jaana ga re boa ka kwa re tlabe re ya jalo ka kopineng ya rona ya letsatsi la gompieno jaanong tla re dire jaana re garele le gato le la bobedi ka tsela e ntseng jaana re go tseele setlhopha se ba ipitsa fela ba re ke the Manhattan Transfer ba tla ka pina ka baka gopola setlhopha se le sa the big 18 ba diragatsa pina kee ba e bitse fela ka leina ba re Tuxedo Junction.

0: Jaanong se ke maitemogelo.
1: This is experience. Experience.
2: Mametsotsong yeo le somamabedi le botlhano go a jalo ka ko renyele ya borobongwe re mo legatong la boraro la thulaganyo ya letsatsi la gompieno santse re tse station sa mmamoratwe a ganang FM ke rotla re tla ko go wena ka lekhubuleo la 90.0 mme ebile o santse o ka re fitlhela jalo mo www.ganangfm.org.za ga o batla go bona jalo app ya ganang FM wa fela ka ko Google o bo ya ka ko Play Store o bo batla jalo a ganang app o tla bo gorogile o tla bo le mo dinakong jaanong ke ka moo re reng netefatsa gore o nna jalo le app eo ya ganang FM mo maitsebong a letsatsi la gompieno yono ke Bekim Seleku at the age of inner knowing.

0: o bere go jalo ka ngwago le wa 1955 kgwedi ya mopitlwe March le tlhola jalo malatsi a le mararo a belegelwa jalo ka ko Durban ka ko provinceng ele ya KwaZulu-Natal. Ke bua ka monna yo wa Becky Mseleku, mebile ga a ne a tlhokafala o tlhokafetse jalo ka ngwago le wa 2008 kgwedi ya lwetse September e ne e tlhola jalo malatsi a le robong. A tlhokafalela jalo ka ko Lontone, ka ko London, ka ko United Kingdom. Ke bua ka monna yo yo e leng malome wa ga Andile Mseleku, go akaretsa jalo le Wendy Mseleku. Na rialo a re The Age of Inner Knowing, a re goretsa jalo mo metsotsong ye e le lesome le boraro fela fo pele ga ura ya borobongwe. Re le mo legatong la boraro la thulaganyo ya letsatsi la gompieno Corner of Jazz. Mebile o ne a itsege jalo ka go tshameka piano, a tshameka jalo saxophone, a tshameka jalo katara, e le mothami wa dipina, e le morulaganyi. Ke bua ka ene monna yo wa Begumuzi Mseleku mo maitsebeng a letsatsi le la gompieno. A re pote ka fa gare boa ra jalo ka ko seopeding sa rona sa beke mo maitseboeng tshokologo ya letsatsi le la gompieno. A re dire jaana.
1: What is jazz? Jazz ke mmino o fodisang batho, o thobang pelo.
2: Life is just unimaginable without jazz.
3: We are trying to say, but we can go back to the way African people used to live.
2: Because batho ke jazz ke batho.
1: And a jazz ke lefatshe.
2: Jazz e tlhalosa, e qadile as re utlwisisa, e qadile ka batho ba neng re ne le makgoba, the slaves. Ha go blowiwa mo jazzing, anything e blowiwang maqalong a jazz, ba se leka go tlhalosa the screams tsene di etsagala mo dikepeng across the Atlantic, the primals le nna nkareng di ka mokgwa go tlhalosetsang this is how I feel about jazz.
0: Ga nako e tsamafara jalo ka ko seopeding sa rona sa beke. Seopedi sa rona sa beke o dirile jalo le diopedi tse di farologaneng, batlhagisi bao ba farologaneng, ditlhopha tseo di farologaneng mo mminong wa jazz, go akaretsa jalo le mmino wa pop, country, go akaretsa le mmino wa rock. Mebile a dirile jalo le baopedi ba ba farologaneng bao ba akaretsang jalo Willie Nelson gare ga ba bangwe, a diragatsa jalo le Herbie Hancock, a diragatsa jalo le Michelle motho kare a diragatsa jalo le Michelle Ndenge Ochelo, ke o mongwe wa ba diragatseng jalo le bone. A ba diragatsa jalo le yo e leng ausi wa gagwe e leng Anuska Shanka, ke o mongwe wa ba diragaditseng le bone. A diragatsa le ditlhopha tse di farologaneng tseo di akaretsang setlhopha se le sa The Little Willies, se se neng se na jalo le Lee Alexandra mo go sone, se na jalo le Richard Julian. Mebile yo mongwe wa batlhagisi ba gagwe, ke bua jalo ka seopedi sa rona sa beke, motlhagisi wa gagwe ba moka ya jaaka Arif Madin, ke o mongwe wa batlhagisi ba gagwe. Mebile a fentse jalo dikabo tse di farologaneng segolo jang ka ngwago le wa 2023 mo ba moka yang gore o feleletse a rekisa jalo di-album a di ka nna 53 million lefatshe ka bophara. Mme o ne a feleletsa jalo ka ngwago le wa 2000 ba moka ya jaaka the top jazz artist, ba ga ne a le jalo mo a beilwe jalo mo Billboard-ong. Mebile a belego ka ngwago le wa 1979 kgwedi ya mopitlwe March e ne e tlhola jalo malatsi a le some a mararo ka ngwago le wa 1979. Ke bua ka mang ga ke sa bui ka Nora Jones, ke o mongwe wa baopedi ba ba tlhophilweng mo letsatsing le la gompieno. Mebile tsa dipina tse di tlhophilweng tsa letsatsi la gompieno ke ele ya ntlha ba biditse fela ba re ke Sunrise, ya bobedi ke Don't Know Why, ya boraro ke One Fly Down. Ke seopedi sa rona sa beke, ke bua jalo ka Nora Jones.
4: Ke nako ya seopedi sa beke.

0: Kid Brain, Brown Musiapo, Ready Say Corner of Jazz, Mohanang FM 90.0 MHz in stereo. Mohoria Solela.
1: Rogo ga jalo mo le gatong la bone la bofelo la thulaganyo ya letsatsi le la gompieno e thulaganyo e tla mo go wena gangwe mo bekeng magare ga ura borataro le ura bo lesome mo maitsiboeng e le mofuta wa mmino o tla mo go wena mo morago ga beke jaanong go botlhokwa gore re dire se se siameng gore o kgone go ka itumelela one e le mmino o tlang gangwe mo tsebeng ya gago ke ka mo re dirang ka bojotlhe gore ga re lefa re netefatsa gore re bua fela mmino wa jazz ne re go tsetse jalo seopedi sa rona sa beke ke bua jalo ka mosetsana yo wa Norah Jones bontle jo bo seng kana ka sepe e le mmino ka mokgwa o leng ka gone mme o utlwile le matsetseleko bokgoni jwa gagwe ka mokgwa o leng ka gone potso ke gore ke ba ba kae ba ba mo dingwageng tseo tsa mosetsana o wa ngwaga wa 1979 na le dingwaga di le somamararo le bosupa a dira matshetse a seng kana ka sepe mo mererong ya mmino ga nako etsa mafa e le metsotso e le meraro fela fa morago ga ura ya bokae fela fa morago ga ura ya borobongwe re boela ka kwano mo nageng ya rona ya Aforika Borwa go na le mogakakio o kile a tsamaya le rona mo botshelong jo ke bua jalo ka The Light Sibongile Khumalo a diragatsitse jalo dipina tse di farologaneng ke gopola e le ya Tando's Groove ke nngwe ya dipina tsa gagwe a diragatsa tse dingwe tsa dipina le Yuma Sikela mme ebile mo maitsibe a letsatsi la gompieno pina kee a e biditse fela a re Mountain Shade le pina e Moses Taiwo Molelekwa kwa kileng a e diragatsa le mosetsana o le wa Ziza ke bua ka Ziza Mufti ba rialo ba re Mountain Shade

ya bo lesome le ure ya bobedi mo mosong wa letsatsi la kamoso mme ka rialo ka re go tswa mo go nna modiri re boa re kopana jalo mo nakong e tlang ha modimo o ratile ga ke go tlogele fela ke go tlogela ka the late U Masikela o na jalo le the late Tshepo Tshola mo pineng e ba diragatsa pina ba re tonight tonight go boa re kopana mo nakong e tlang la rotola modimo kilego.